0: nsha ukawa wa rebu ntu wa ochiche eduma
1: Hmm.
0: na na wa chiche ama no
1: Hmm.
0: oni na ewie ebe bo nu hu
1: Eno ano no.
2: Eh, hey, sana oso.
0: Bye bye.
1: Sana dey.
2: Me di hu ya papa.
1: What di hu ya sese? E de na ya bu. Ha? Gbang gbang gbang. Ye ni enfa eduma die ni mbra na wie ye.
2: Ye fa last caller.
1: Aye.
2: Last caller.
1: Hello.
3: Hello.
1: Good evening.
3: And your name?
1: Yes, dear.
3: Hey, one word, dear papa. Oba buko ni fa be.
2: Adia dia.
1: Mo wa o metse. Mo wa o metse. Adai.
2: Adia dia. Eh?
3: Na na buko ni.
2: Ayo. Okay. All right.
3: Oh,
1: Ayi, ayi, South Africa, ma wali mienu o.
3: To South Africa na yo na. Ambe nguma nyana asiro asiro yesele ze mu. South Africa me o ma mbu. Ani ga na mbu da na vo, na vo South Africa vo ye mu o mu kanu no. Eh, mi trau.
1: Sele se sa na mu pesa mu de ba. Ada na mu tete yakuma za.
3: Ema 95% e ni kuru. Ọkwa akwụrụ dị mụ na ya si ihe nsọrọ mra ji mba igbo
2: ẹmà nkwa
3: akwụrụ dị anaghị na atọ mba anyị ndị nwa akọta awadị aha mụnyị na-akọta awadị iti me nne onye aga eyi media ma ji njire ndị
1: nne onye aga eyi ma ji njire
2: ndị nne
4: onye aga eyi ma ji njire ndị nne onye aga eyi ma ji njire ndị nne onye
1: I want my wife. You ever knew my dad is what? Yep.
2: But uh-huh. On a more serious note, mm-hmm. Many Nanka may confront Madame Funo Kane.
1: Yeah.
2: In a nice way, because Mammy with them is true. Man, a miku.
1: Okay.
2: Men, yen, hi, because I didn't know your husband, Eddie Kane, I'm a show that I
1: got.
2: Every year, be our bow.
1: Mm.
2: Enti di kan convince wadam fo no se opane chew okunu eye wadin na enti wudie boko onja ne ma odin
1: oya adam fo pa obejai
2: obejai ba so ye he he dia e no fa fi mo boy no di kan out to mwe dadada
1: okay
2: enti na onu ne na hye se wonu ba ba be di 1 week e wonu hono enti ne ne kan boko se wahunu dia ene wo yonkunu kan boko na ifie ye den
1: enjo
2: median kan me futu a me de be ma no ano
1: okay me so me futu a me de be ma oba ne se se na wudi kan kan bible say ma ye mre ye ho ase no no kire se se bi se bi o mu ye nzo moni bia ye hunya hu brasie bia na ye bre ye ho ase me me bre sa me ho ase ne ma ahu brasie ma ni twia de me bre me ho va ma ne enye ye na emmo mu no mu so so no munyai skata rovro no
2: yo
1: na montena ba ko ho why na meso ni oba na se na wudi kan kan ne pa no krena no no eye boko ade wudi jinji muji a ye se u priaji ska u mu na ye de ma o sra nso so ye de ba enti no on de onya agbotre na one na danfo se se ne be ma ni oba ni nim se na ni kunu no ye ne na danfo no ekunu ni de ofa agbotre na one ne nkasa wo mam na so oba no na danfo no ye ba nyansafo a na na adwunu mu da won so no so so so oba ne ne kasa onya agbotre ni onja ni kunu ma ni hwun na mu ndi abenkwan na ope na akoto ye nje no na mema so munsu mu ni ye why ma no asi
2: bye bye why
1: me so me ko why
4: say gama you throw pan air plastic
2: okay
4: and the banner do 7:30 to 8 o'clock carpets are started blast but it na ministers aman panyim for die nim panyim for him for die nam but bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum